0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, dene make musiki ay tarona na. Musiki si Phil Batista niniya, honiya titli troho familia. Musiki ni mos lori taba ona tuku rua liminutu. Okay, tuku sanulo resin rua liminutu sanulo. Ba kolega hirak na bema ka gore de daun kompani ala stay tuned. Iya ni mos tese barona tang musiki. Origin husi fosmeang niniya, ano, ito si kulia ko na ba, yeah, alimento sira, maybe, yan eh, kulia lilo ko na ba fos niniya, yeah. Fos mag tipo fos si denebe, antigo tebe, sino kuda ya parte oin, ya Asia lilo si India, Sina, Vietnam, no considera hanesang ayhan traditional la hanesang ho fos mutin, babayin fos meang maintain honya kulit, nebe fonya core karakteristiko, sabor midari tuang. Oh, lorong fos meyan mos kuda ho iha nasaun sirseluk, inklui region tropical balu iha Timor Leste, maski sedauk popular hanesan fos mutin, fos meyan komesa rekonesidu baninia valor nutrisional, nobele saya hanesan mos alternativa saudabel ho di suplement ba familia sirangnya dieta. Idena mga informasyon ko na ba origin husi fos meyan niniya, ba kolega hirak na bema ka kore dadaw kumpanya hala na fatin stay de ti hala lor 95.8 mikihachin niyang diliw ba sir na bema ka gore de daun yeah senti enjoy enjoy hala iya han media niniyang ya bon sintoniza diak de ti hala der ok iya media kemana kira ne namun sata musika kalmatan ya maluk los kolega sir niya han media niniyang ya. Terima itu baru nata musik usia Afgan ini akhirnya persahabatan.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Uhing magtempo diak liw ato husik pasado iya kotok na simufal esperansa niya, tamba buat hoto iya itinilima.